0: na oyire na oni gibi akoshishe hona ni se akoba na wabem opone rena mane na nego febi manza dan fo ba mine ni efi tebisu mu che no na mine ni mana dwene le mane se we mbitimi a ade e be fa so ma oyire beti a en ha no ofre dwuma mu kokoduru fi a ko ya onchi akura owura hall hope ofa ni bagis we no tra akwiye ni no starti su
1: on starti su
0: ah be mane starti su su ani su ba ni oba re tisa obi pia ba you run that day no be wa starti nya ba ye bi de no ho ba twentwe me na akwa akwa ba se me ne na wo no wo tete me che se ayi se wu su ni nyina wu su nti e ma so mo ho bro kakra nti e yesa na oba ka se wo nya hwe me wura wo de ja akoko ji akura de bra na se wo de akova so
1: ofa ke asimo ma ke oba oba bi bu be fu papa papa because e bi na ne ku abe ye sa su no e bi na ne iru so asimo we oba be tin e be be tin ayo na eh eh nya no de oba de ontimi ka sa wo
0: aha wo ti
1: what you say eh ba no de be tin ayi bi foforo
0: e bi tin ayi bi foforo ba be ma no na mind in a man is healthy too, but also a year, you know, so if I am, I see what Jack Ranaba, I'm a wife, so Sonia Planetic, I'm a mistake in a combine.